Yau amana jamira da jota zama ka kara jomi to za wabi to chom man gebe kana labe ma zam da mane to nan inuza kun juma bin ni to chom jama ni minute jama ne da turgwa ya ba da kun juma dan ba dala sulman ta mi to za izada izo ka kara do ma kal dan ya ta za da man maka ba gun da ma banka bin technique akwai yama dina duk sai kana kana fidel banka bin ne ka gun ta chufa yunwa gwa yo buna kuma da madin asta so wato gwa ya kajija jarma za ta gwa ya ta felefani dama ga fa babu dim jabdin fafi meta pugini pareje datan me ko dabiya ta ba fa to mushasha daga lalin sirman tawo na labi ka fa fa lamin ka ban bayar siri fa fa bayar sirman na fi mun na fa ba ki makabilan da so to zama man zama saba yano ko da zan ya fi kan lalin sirman da kabin technique

انا لا تجمع من التجمع ناي تتلين بابي لا بير سرمان وبيمار سرمان مغتن ان بو فما بريدان مفان تورن متجي زانن جم تتربونو ماك باشي كان جم يد تريا نتو يس چاد ما دتل سو كوب بو فاي بريدان فا بو بمن كو غور بو ماي بو منرغن مسو بان تتل زدان اكوي بو فما بريدان مفا بزانن مام غغي ajaga puna de crema koshake de crema koshake ka koshate zaki ma rembu danga e ka su ka za namo zama su sabra ka puna ka lili ko kura bwam dana dana de crema koshawo ma pobe da ba aga de suwa za ka sabu toyi lilto ka mu pun ka ka lilto ko pe dan afashi ka ta jam ta kina bo ka yama rama ban zama ban ka su dobe sulu Africa fanamo ye bazai se charmo ye to bon bon tridan kaza dan enalla ki na falima yana ye na falima jinyan buma president e mo fa bwa akoyon yo no to zamote donc don fin ma pote jam ye de triye ma na bo ye se tam de tetrisu independence international ko gur mer fa wana kapil bana zama kabo province chamcham afasa dayo zama don fiyo zama don defule ma kalbe fa falabe province danza kina dan akage tura de ma ala mo de fa ka yan bwara ri kina fa ka ma chamcham do fa ka yan bwa ka dono ko zama wa wa lel mata o swar gawshi yo se dayebo ban tonon li adan ba plat nation dat dagani ezet kenadan adani mo pon ge inda ma kangay yo dama bwedene mo su kwal gna kangay se nan langa hyama hyage ko goza intes ze intes pa na on zo to su zana la yen man man ze ki mo ban fali a je je ga fa ga in de bru kangay ro mo su ge pon to we yo su kya mat gar langa ba lan su sabye to so za kila ya talaba da na 21 nar babe wala 20 wala vendor bare ngta yenani so molecular for ba ka to ye chamya ba mul plat na na so kna tebe amu manga be matak ba na chamya chama ka zan na ka aya kada kada no ko gol to to ni ga za ki mo so o daga si sun ka ta na ka ler kal na to maya mal da na nya to nan na yenana o so ban to wala ye ko ya ba don na fali ma nyaaye so za dan lere supan ya na da data bo ma kana ta na ye ma mo don fa fal na don fi fait ma ye se tam de tete sunu mo dina independence yo ministre ma de bo jamsu ministre ayo ministre ma de bo jamsu yo tayle zapo na gbazama dina lef international ko gozara on tere ki kala so ga fu bo mo bo na bo kebshin ge bo sir chat ko zo tere ki po po hotel ma residence ko gozo afashi bo ma ara munun pa pa on a ko yi le ya kala so ko zo sir charu ka shin ba ma giyan bo on e fanamo yan ta tergin kan to ki ka ama mo shi wo soke e ma ge de wala yan bo gwarita ko na tin tai on e sekretar mamo don yep ministre on a koyé secrétaire d'état yo de ma dina docteur maji mbaji baji de kandi francis ko gore do in fali ay ko afashi buma bugbazayo ko ala teki ka so ga in fali ay asudu do dne ka bo shin yamana maya da tege ka wala ka udan mage dewe yi se charma dure singa fali bu maka na ya ma yi ma giwa na yi ya ma ma gina angay ka mo yon te telega ka buwa yi suyi ya dine ko so fara buwa na zama relief international on ka fa mamo zama ka don dan afrika fana ma yi abu tokal chi ka ma obi fana don pe gabe ma yi ka bi ya fi yada fi fi abu yon zama kanga ha ba ta kiyar muna ge ba on ai la so shi da ta mano ma do ya man ci bi ai ya prama ko zo ta do ya baba ma ile za bi lan na fa ba ya ki ba secretary general ma bo minister ma de bo ma de wini da ma dine sherif galma a ko ta so te le ki po ya ma li bibliothèque nationale yo zo tin le tegen yo ta ya bo bo kan ya zama assemblée générale ma ordinaire ma zama coalition ma ma de wini yo tele ki bo
Kogolo wado mo tele ki zat yalaka bu mamo ga gina fali bu jamtan da dia bu alan kani kita ayap yane ka bu sektar ma dimini na fali bu ma kyare cham cham ko ka baza na to ma ke na dan ka kyan bu la ma ya ngta ko baza ma dimin zama e mi jat sala da ki na zaki dan tele ki bu mrubwai ma ira da ya babilan na so ga fa bwa ba ko na taimarawo secretary general ma yo ako za na to waye madama dino ashta jibrin shish ako ta fa bwa ko president mant bo zama mediatrice lawo ta fa bo na bo kalte jam ko fa kalte jam ako fa ma lish ma ka zama gbaka juli kana don yamno ya pasar mana mawo na mo dona yebe aya param kalta maka na fabi da malan larba ma fana kalaya da mama fabi da malan fa fana kalaya na mun mawo be ka bote ki aya fa gabe afrika zona dan na fabi la da ma fa gonga yo da malan ma fa gonga yo mano yebe na gba ki giwo ki be kalta jama gayya bu mama da madi na jibrin jibrin aista jibrin shi fa bwai yo faka ya madi na amtiman faka amtiman secretary general mabo province ho province ma salamad ho fa baya fa za inda mandabo du marbo sheme ambulance ma wo sheme yo so ambulance awla ya ne sin tabta ko za o pi bade de gua ko za sin ber aka ambulance ho kamo kanwo ka su gardon yamnu yuto mun ayi ta su tare ki ka fa yin zama mu do yabul hospital da ta guaye da kan mu biyo ka dunu mu bo sheme da mu ga ya ya ba dunu bu gaba to ma ki anaka to kana ba da ba ga fa kan da min yo ka dunu su ga mu ba ga fa ka to ma ki ne ga dunu su ga amma bo hu za yi nu ka wala bo ya nu ka amma ako yamur da fu ka ru sham bu bura bu ma do ma fa ya za mamu ka fa ka salamat da mamu do ya bu lobita la ara yau ko yau yo ka pel ka mi so mi kro in zaman za ma sa me ne pi bu juni bu no de gwa bu wulio mi ya ka bi si so bi la mu wai za ma hi za ka jere mamu ka fa kan jamena da madina jalabo taliya wannan takine da madina maso maciye farmi kanani ka fa buhul babbara na babbara da lambara da madina maso maciye maso maciye da wul na zanin jama ta turbuno ta gafa to madi mafi ursi wajen da gonjam go ta triya mur bo sheme sham gausa apli so jana wuli ko boyin al'akara fa buanya zashab da canton ta chamcham sai maka fa faka torok magwan magoy gudum ma torok ko la ta fa boyin nya za zum bo mamuka faka yang ma din ma ba shale yel gwan goy gudum torok pala career ta kina zama ki faka lere da ta fa buanya la tede dan wala ta fa zama muka boka yang kamo langa suka mazaga ba wulka gafa ka yanu tun vendredi ka gana cinan samedi zanan jama da tal gana cinan samedi zanan jama da tal dapi mafi ut shi wajina gwan jama gota triya masun yini ban fananya ta diya ma yiwo gali gali ka ban piya baki za ka jere ma muka fa kan jamena da madina jalabu taliya wannan na yi maso maciye farmi kanani ka fa buhul babbara da labbara na babbara da madina maso maciye da wuduhul na zanen jama'a ta bona ma fi uci wajen gwan jama'a gwata triya marbo sheme sham don do police wajen wuli ko boye wala ta fa ga yaza shab da canton mata sai mama ka bo sous préfecture ma torok chef de canton ma gwen chef de canton ma gwegudum chef de canton ma torok da ta faida zumbu ma muka fa kai ma din ma ba shagre yelo gwen gwegudum torok pala carrière te kinel ledan ta faida ma muka fa ka sirmo kar wa mun zaga ban hulka ga yanu ka ulton hulka ulton vendredi ka ci sam samedi masan debi a ban fanaye ta diya mo yiwo gali gali mayin bo don soko yo yi shin sai wa gozuwa dali abel
tekina zayang damati na chain baidish farata don soko poli inyeza azumi za baiza jiki za mama terwa tede dang na toyok batu kwela nama la zabonu buhuli ya kwela damati na yasu chain baidish Rodrik yasu chain baidish Rodrik de holan zana jama gwata telbonu ma afin juwe si wadena gwana jama gwata teliyya Fakan jamena ko soko yon lata donza dan kal danay lata donza eglise ma dina eglise gasyon yo lata don soko ayeza eglise katolik ma saint Therese d'Avila yo mam faka amta kuinta lata don soko yin nyeza kominote mundan yere mama ka fakan jamena za mama chile lake masema iyo wi maso bo wata fabo jul bilan gagunta ya mi ga ban pi abo ki za fa mi za za za wala yi sin sai mamo za sin sai wo gozuwa dali baidi ya taki na zayang da madi na train baidi farta don soko za zumi za bay za ma za jiki za ma matelebo tidi don na toyo baju bwela za fa cham cham na tole zana bohuli ya bwela dama dina ya su chwen bay di Rodrik ya de wole zanja mga wata terbun ma fi juwe si wa dina rgwanja mga wata teri ya ko soko unwa la bo tatele yin za dang kal tangay ala boye za eglisa gosan Yo, Église catholique, ma Saint Thérèse d'Avila, ma Amtukwin, à la tête d'un socle, une communauté mondan, yéle, ma moka, fakan jamana, zamachi, lake, ma sema yéle, ma soubou, fatabouji, bilan, kakapilta, doxadi, krakna fidèle.

kaku ngusu kafkan gigi debekan kalis ke laparafi nagat maga tekan fetna awal lapar maga tekan danja una kan kami teki niki winala kali gan yulde ngolda fi nagata kan kubut jam dogo de fi nagata fe kai korfata ta ule ferenjeda sahabe nan gan kan yulde na ta kan ligan ka kami da kan ga he farngol fi jamen dani kan ga mudak ngol ma burina wan la kan maga he far jamen dani na kain gude yulina da maklo kam gain mi bum nagata kain na mi bum je chua yulina da gani kain am bum nagati kal delem go u flati da fa flati je wa fi burna da gana kal delem go kain am law ngolo ke law ni fi tap jara fi gro ni fi nagada alla hele nay non qafi mare sa da hayelin non qafi kain na mi law ke sen wala ram da la wa kain na mi alla da le tap jar le an gani ke sen mare cha jan gani ke to ko tom to si naya kainam dala wasarasa yoy goya gane ke chugue de dangam gan gane kainam dala nam kalbero margo kain sima fe chuka goya bu nage awa kain gude firina dali kameta kain gude nirfaani misan wula mafadia kain fungwe mafado kain nirfaani busada fai vedi dokkarge yam karge kain busana ala na buja budi goya go garfuda ta ula habenda gane kain meri kain de farangol fi jamena kain la rente fitu da fitu kene renguda uda yultena ta kameta en fitu enga he mudang wala fi jamenta ni ren sumun ngolo ren sa ni si fokna cha cha cha ren maigen kuda la nirfani he sinena sinena ren province na na ren jafka ka ren fokna mgula kliwa liwa ren sumun ngolo ma sar liwa fi sum sa ka he amna mudang wala fi jamenta ni si ma sar liwa fi siya wa hendan ga ministre fi doctora ke de fok baraka ba ke fok mi duniat mala ga gal fi doctor na ke ke kam chulum daga he li mati am no tun su ke marke pi mala residence ze la rent fi tu daga mala mgo ke fok ni ve fa marke pi mala projet ek un projet nam ga min gut ngolo de la on fi gurguno na ke gurguno ga no ga nang fu mi fi de afulu mi naram go he li hen do nar diga anam cafe na ga de chaten ga ni li mala maram li mara go naram do ni nam laq ani da sa'da hingada khairam sane ligamul jigimu talam goni ana me fulanga hada fi tutu ona qain gude fituna da ga maglo kami amala fun fituna dugo en gani kan ti ministre da mul ma da fi doktora cede ala doktora be kanji gani an fara be abeji de kanji francine kan na mala fun fituna dugo gani na qain na dala fanama projet nam gaina ma kut ngologo sumzal chugu cha cha kaini si yo gurguna na chugom bhai linda ne hai tanin gaini aina ma kut volijal de ngolo kain fok nam ma kain mala chole so kut kudena gaini hede kala fi doktora mi gaini gaina lilop don lilop gaini hai nagan fidi kain gala fai tan nagam gatam fain kopitan na kain projet nam ga ma kut ngolo kinan distang na la kut ngolo sinisi sala nar gurguna sa mi ga ren elima nam gurgunun kada ingo ne elima la barki sen ren si ma chomi sa bu na ga na ministre de na da la wa ren garam ren la fituna de gen an si cardial mala ngom fe gurgunun do na ngom do ngom de ga an si chom nga don chodi ga hay na ga tong kafina awa hen dan ga ne kan me tuf mongol fe ministre fe boena kan ministre fe chada hida kurse gurena samyuma la sherif galma qamati chulum da ga nga ya si da ngol de choli sola ga ne yambero chi gal fe an myuma la biblioteca na en malam go ga fo ne fe fo lop na ga lop na da ga ent fe tu da ngol da ka ga en fo ko vi bo sen la ga la ga yal de kirsa ataba jarina ga en gude fetu na dalu lakna dongol da gada kan si boyon doni ma du lop man si lumia ga burma chabi jeuna ga ma chuk ir si donga fok dono ga burma fok doni si malum do mi ga li doktor ga se dalu hum ja hum tu da ma ay nagatna ga na en cha dongol da chulul fok mara ke ba kan fok vi boyon go en na chadiala ashta jibrin si kan ga en la ngolo kala on fi se da na ga chadin ga na dalu fok na qul kalamna kain si doktor ko sa makali sa indihan si ngafto ngafa ka ngafa kay sa buhum tu dahil na kada fecha di kain na tuftongol nam tuftongol fe ministry fe chada hida kung kursi ko rin na kain sheriff alaji galma kain nam dala wah kain lakna tanga at lakmi na mangkut ngolo kay yal damakire
isi sa tuzi fule la kain ngafala kain tlete ma hei na kata fayana. Awa kain na mi bero ilgala labar ila mirewe kai fati wafa kain labar maka tiga na kain job don mi top sari krap ma fidel hidi sakudo ma hatu wulin lakni ansi kato ulom gua ka kain nol de fisu lukni na nfaragari kisi wandi na angani aga ulom de vinai so masa non kavin mi famwa kain nfarala nol de fitiena wala fulteng erde mi sumunle ati nol daha wa gole kain kut non kafi fidel kanto ulom gua yo.

Awa ki ki de bani ke masan non kafi ka na ne de devant tous tam sumsa tu la ke fundra den non kafi so pere ke tamé Daoud Dixia Sassou ka hin jaft wala mo ka saf don e tukura le bo ka en ki ki de be sa gelina yan marki ki di ka de devant tu ka tamé fi an agent a ka na me sa docteur ko hum radio na ka de devant talam jaft wala mo ka ni ki sa ka ska le digangali non kafi en blama adum kahay en devant tan ka ni sa kes kalma ga miskine le del golon ga gi de non kafi en devant tour da meilleur to ngadi he jeft wala mo ka en si asan se bana ali kampete ka ni ki ngolo ka jeft vi umar dasuf ka en gi de non kafi ka en nani ala ka ni ni job min dopsa de ka to lam gon ka ni ka en fi bam devant ka es ka dam sa he yordana so pe de jeft vi lawan gilbert umi te vi gor misina sam jore na kale kolo mai ka ni ode ga ka metani ka ni ka win to bam ka en lawn li suka ni ka en lawn full ten er de me ni sa ka es ya to ve mulda to ra ton ka vi ka en ni sa ka si yordan gon ni fi bi ga he de vi radio chat fidel kam to lam gorang mulda fi sul kon glo

figede benike masan non kafi ke lina van asia ren kalga kalgo jia ke nik sa fudon bon ora sa sa chat non kafi ke sa ka fudon magawe sa tura sa ka si gal kumi awa ka en lina fi masan non kafi ke sa ka sko li mara a ka en market dan donia nam ka skal ma dola na ka nam go hum mai fun masan ngani de ban tan ga yang sang mai lukran wul dan di ga en gam de be ka sam jore na ka li den ang so li na hon von masana von gen gang de be ni sa ka se li hen non kafi gen ki ge de be re de do van to tam abakura alo von dia ka en hijaf to falamo ka ki ge de be ni se non kafi la bar fi na ten jam go dom gen me telem ge sum sa gudan de len che ti gen ge glo kam ge to sa dikra kan fidel sa gudum hat wulin gen ma en ka en di aisha so muktar het gen kadija jarma samangom yam lam vet ken waltu am goy di khen lini men leni khen ram chabia khen maglo fon tolam dan kini command len nala minano chabru mol ko ron vi lo vin dia so masan nen ki de ber ligi joy lon bar walam khay lam fly burma wa foka awa khay lin men khay lin men ken kurso kurena len hurut ka am ga ke kurso kuren ne ra si go ala diske di khen gan de gatta fan da gatti kini sa fe di hum radio na khay so pe da ndi kini so me kurso na sa boyona en kongoro mo go organe mo mo na renti sum dan ga ni khen hen ja fla dia le bum ga ka fe ni a parcel ten ti ja le bum mo sing ani mi fam ma fidel kan tolam boyo.

assalamu alaikum nay sa kan yite min diaga karkala undi studio unda fada radio charga gano janar karkala gitena na warnga mun ngusan do tarami dinin min gikana ma nara masa yenna akan yiga kinna kya waka haga do bukiyu haga raka yam wala ranga da waje kala lele fende pido di biara kaman do yen kamani ay charga war ganda sa biso mo kala kurang sun mo ma kala kuyo gire kam mutena na warnga mun ngusan do nga aji heda ya la me humi o mi ngi kete kata ngi aji kula unda kabinet teknik ya jemu ka sarga mutena na warnga mun ngusan jo humi o mu chara wala mi ga wange kete ga kinna nga mu chara wala lungu tan mungu dum garan ke lungu ichanga nga muni ichanga top sa di krak na fidel tan murgo dan murci galle ina ja kulal ay ton ma dagaram ke tengi dengi dran ya ja kulal yen kidar ke tengi charga aisla show yu dagaram ke tengi charga hadija jarma dan ke kini ya ja kulal ndaka bin teknike edu gumna gumna tan abar gumna sanjo mo aware yi lunga tan mikro ga pia bar gumna gumna sanjo tan yedena mi yego hada ya ciringa go ya Ibrahim Mamat Mbomi nga pigalu ga ndo sodaka mutena na warnga munugo sondi o mom ko mara no kabinna technique garantar munaka sadawi ni mindiki ga kanaga injiri waddo mu koy munugo.

ni del samu saina kangira ko lo wana ani kula na fangus mamga chivia ang aramitan ini kangange ani fatamba tu kaira ko ra agren fana to ya mafili ay mu pomo mbasa puma koinina ani pomo mbasa makikingwani mon mbasa mapipingina ulu mai mongola mbasa kalo hehe mata kimbaga doki ni tokarge yama kargia ani kon tirani nam patpolla upon mer nam patpertanam hal ngar chucho kai sumai su li jukata anaba bas mai gira sa tidike diget ana ni bas mai chatta ani fani matanda fagio chatta pelne da ni la anda dure nam hal ngara huli nam chucho nam an kimba dok kimbani tokarge yama kargia ni ni tin nana bas iri kon fo iya an nam ana ni na tangai ani ai kor futta na min heppa na minan kai koi kai taya ani huma mu jivina ma kwa mai mai ki malina ma nam ti arba su mai so ana kai yi tanga ni kai sar politika ne su mai so hin wani na min a chuki chuki yo ni tel ti mai ramin tata chimi ai chimi chimi mai mana puna ma na min lama ne ana puna ma na min lama ne ana su asin hin chuki pu mai ne kai chimi puna ma ka mai nam wani kai lu mai mang kwan lama ni lu mai mai kai fanir hum basara kon tirna kimbigin to karge yama karge mai ani sumai su lisun do usa merna kan ko si jamene nan wani ani pu mai maga gotakan puna mo ani ali lu mang kwan la lu mai mang kwan la ni jaf lu mai mo bas mai chatta na set na faz wona na fani balli furiru asia ata furi mai gira kai fanira ayu fat data mai so lisun do minister mai ma ka sar chilla ka samai ra doctor ra lakuta si na teu uta mai mana ka kola ka baro komuna baro ta su sunda ka sar doktor ka yam da garna hala ana zi fita zi pu mai ma kana ana fi mai ra fita zi pu mai ma kana rwane ni secretary mai ra li secretary dira deta ni minister mai ra minister mai ma ka sar doktor ra ni ya ni docteur baije de candy francine ani da an ci mai ra na pat folla fozira malanda malatu fun tokar wane da bakana pa ani ni tab na mani tab mai mana ka kola kan juna abarau komuna abarau ta su sunda kisi setu lima doktora nana hal ta su mai suna kasi dagira an suna gane ni ta su mai suna ajun basra mai ne inda ti an ba kol na ta ka tab musi men jamen halange sar doktora ka kan musi men jamen di ani ta su mai suna baro su ka sar doktora ta su mai suna jivena ti komu su mai suna jivena minan ko na ta dakika yam doktor bas mai girna harang mai namu anani secretary general mali sunda ak minister mari kol ga sara fofu bayinara yamana sherif galma bo mai makana madia ani ulila su wan dum magara ya si ciwa ya dara bibliotheque nationale wani na malfun tokka na malfun tokka ni mo boyina ni bayi su mai suwar ba ka da azga hal or tu ko tasiyana hal or tu on su na kai yam da garin basa kai yam basa su mai suwan sardi tu ko tasiyana azidaka kol uli na mota zira i ex wa zina azikatara ni azifita siya fi mai azifita zir wani akolin usun mai azka da latta anta liko zi jivirin tar mai tan ligi chori tar mai ye ani azin cin chalana kai sun mai azin a lafa kamai ani chamairan ba da du lisunda fosira ni chamairan ba hal humba ga lina machiya yan asta jibrin si dan tab mazina ni tab maka sar ora ni tab mai mina na isun ga walidi ni tab mai maka sar hepa ni ga da tas lisunda ni kol irzin ga bas mai gir chat don kulo wannan hala uli ma man titar ka wani as iya ani sun mazira liko si chiya titara za fat fasu uleni da dinan ba kuforman hasi so ura azile tazika chugidi azigina jun kuforman hufaka ka minana sari hepa kalum bas mai gira kanga tanini da secretary mai mili sunda minister mai na fofi boygin da ma yama na sherif alaji galma ni na min tiyan ba tok mai da tani tok mai jiwci jo ko sai mai razi fatin da ta inji ya ma su wani irisiya haka yam bas mai girna halan mai poma ngasan na kudak tangkang golli ni ay bayin si mema amtiman na si mema amtiman wanne ga ta kamai ra salamata samay mana nam gali sunda na salid dol magara ex akol unda kamai ra salamata wanne
ani pu mai makana ni nam hal modina ni modi su mai su unjun su ana kasi lumi doktora lumi mai tok chok chok poi gini u kor kemba kala juvini kala lumi mai tol yon fun ki kemba kala ni fi modi gina ham ba ni modi su azina azina mi hazi kare azina na azili sunaira chifira u asimai ni poi mo basa ni tamina kodak tabirna ko ani samay mabiri mo wanne ni telem guys choko manen ko nu tabun yani wangna mu simu mai ni puru punan yiri ci makana ye fayta gino pu mu fin turzu aga dalaga usu mai suwana salla ani ayya ayinu huru suka ayinu tilmai ma yanga ni tilmai ma dalla ni tilmai ma na gegele gegele saka irimamba irza simbra ani sumai zona asara da kaga tu ko ta zinle sumai zona point ga dukta ta zinle ni ni tilmai mana aiki kolkai ko yi kai tena ai sami en tina ni tilmai truka ka tilmai masa gen tambi ka tilmai masa halfun ma tambi ani tilmai butar solona ni ana ka tilmai masa tut ko ita tambi le ani ka tilmai ba dan an in kwan tit ko wanda da kalta mai ran tut ko ita dan ana sa min tut ko yirtu tonle ka tilna an kol irgin kol ya ni uli mai mana gigle ni sana nam dina nigira ani ay simye ni tin mai mana yowle pel ni a civir ni gigle gigle ni humba utranga mu gigle gigle ni sa ga sum ir man ba nam a latta gigle mai sa ga sun mai ran nam a latta ni sum su sun de horak ngale ka ni uli mai mana gigle gigle ni ani ka mun ban nam tlaw ko mu ma de titew alini ni su mai su ana li sundar lan su hiuni a indo lan ni sundagar ni a sa sa mai ran an dina ne kyan sanda kot ko lar ran lador ni da tali cibe su mai ran ba an dolla ayufu na an dolla ayu ni ra an dolla ayu ani kwalta ta injinjira na an lo ma ka gin pel ka ka sa tiudi sa mai ma na ma ho si ma te te dana fu re gi na fani sab gi na ka oni kade ta su pi pingin su ana kol ka impasan dani a ba sa zaga puzan zu an su kol isi gi tani kol isi gi tani mina na ba sa tu din ci via a da ma sa amalang zina kol ilin gin kunda ter ma mina na si nga ka ci ma ni hun dollo ani ai sim yi gi sai sai hun dollo ni chakan di di sa kali huni ma ta ma kor ana ba butang su londi ni ti mai ran ta gara ka dollo wanda furira liu aya hu fatara afo wanda fa gi ta gin po mu fina ko no ta ben pumai ma chana ni ta fatna ani tam difin di fatna lop tar tu di denna mu ani jam balam tam lam bi tu de mai ni ay mu mu ka di punu ba ni ay fatur gi kamya ani pu mu fina ay hin dal tu olo jelang gi chelu lo technicien ni ga ni so le ko nanti dan dan dan ni tabia.

Assalamu alaikum jamande na dinya mena fada radio chadi ya kokal kal girchino na fo radio ndara rona la barnde ku ya diki ngalla ise kin taw do wadi kina uji da ina ko ngum yoni ya kun saki ne dubi din findi luko arkonna klaro iki ji en ferenjirnde na desh di tram na saram manai na ricci woro duskuruno kamin technique ji fidel oro resident terinde balwa Jireado wadi kina technicien centre meter gridi yengi snyimba hani nina geda fi mikro ndi ashta bakar musa kora wate samru daya labar ndeye kwe ya adi kinga lai sedi kranu njudukuna fanyun maru labar adi kranu njudukuna fanyun adi kabin teknik rilini na wate fideli bikia adi chudu sudu nikirini kabin teknik bikia tiena jama ikirincha kam karkuruba kura wadi nga sufalchu

0: 지번에 저기 세나페드 그 메베그 몬드드 징강고 코시 제그 다라 클라고 아이도 데네 제 디스네 그도 바 롱강루 데네 다 둔다글 아소시아시온 레데 티파나 텐토 아소시아시온 사지 팜지 다 니스노 시트네 다 나파 타르고 오이도 아소시아시온 레데레 토 나파 타르고 Ibase da debadunda negel association apa ibase da rame association toi da toka to tarda ngo kom presenter iba kar jaume kulade boy
1: manzia manda gimna bintu amet ka jangaba mto sash fam lomma ya mundo sash fam je gu logon occidental le da momo ka kulake ta kuma gu mundu ya maba mundo loga o cas de violence gelé violence basée sur le genre dont parler mis kene na munde to hospital central gumundu ya
0: ah ta kanjini basé sensaj fange audene basé y créer gene association lewa akula di basé araje me association de tonwa
1: association de da jenji ndaga la association mbagi mba dojele imoje na basinga si atobi di do kagale singa to kagaga kulalba da imoje na ma akomje takanjile sinandu ba kanje godonga konsiderle nga me association le jawdana je bula da tojina kum kaje goj do da rosi goj do me kayle si goj do lokula jele si jaw jumbi se jaw jondu no jele dene ma si je se ngaude je gi da no gode kumba gokula ga sach fam je gum majel gokula ga en me je gna majel le da jumbi si joda logu no le ba jingana kene ba jaw ndang na do ne ga si je gum majel kumba kharja changer de tout du halsi wo jingana belle jakas kundane jegne re nona dalba na enole jingana jiga to jundo kum kag me kai jelle si je kum kag lo kula de si je ne jeg no le ja uda lo association le si le nga lo gu dene je jumbo na kenele do jena don bona gumba kusane don bona gumba bon lag don bona gumba da pare wa association si je mundu ne re ja uda pare ba pare guru association le si da jumbo na gumba kag ne go le si wo so do mare de egal do si da jiba gu docteur de le sigu boy ne gele de to isi selam le dante de jila ne ko le si to magre da si
0: maji moda sento sach famje a targinya go ido lafia lo taro tenele tenele a kare je da daw se kemto a daw dis kaybe da ten hospital dalton ase ojele se tana banwa se amdoje tenele neg nowa a negu oido tenega aw se kem da nganya as karajino na doji nganje da nganjele das na ya dun sam gran as tarjigno se au pajeton wa
1: nga jenera jaw se plan d'action le si jira plan d'action si da plan d'action ku jaw do association de le denaje denaje ka tolum en jaw do association le denaje jingam je na ka tolum ba en jaw chenju bada ke je le si jenera julana na e search for my lodule kai lai baba to kai lai ba a ce wogje para kai je lai ba ko ne je ga dosu ba yin ba

Mama di Mersinga hi mama, mama di Mersinga hi mama. Na du ala ngomi, itongan kongu titi ni tom no. Na du ala ngomi,